Mina matonga ireke kunongwane. Nguwa iriense nayo nayo. Nye kuneta futi. Wadika nindi mengu ndatemeru kwenye msuno mchibaru heveshka kumhera. Mabikuwa kuleke sesa kuna mwense mwense. Mwule mwuluwani, mwule mutawondi ya shimoyo. Mungandi banzi nsiku ziri kutera zisi. Baka enda oke ya puma pa doko doko basi. Mopinda shadi pukando lenya msi uno. Mwurungu ngati kombolele tense tense tipinde shadi. Salamba kupoka kona wananatishu pa doko upoka. Kando basi basi. Celestina Tenes Benjamin de Alcogoneca da Senza na Erminio Castelo Adicani Dricuti Salani, Tena Sangana Bas na Gufamba Kwamabasa, Salano Adicani, Michichano Jagulegesesa, Pando Lagulegesesa, Kunamensi, Salani.

0: Panguan na natong siyapurta na masoko mo yung kadena sino ang masoko yung siyapurta kasi.
1: Gas e 99 centavos. Ofertas válidas até 19 de julho de 2026.

0: Machibese kudeka.
1: Marara se amshamani.
0: Tala ninga zvamuri kubvazve pene mwana wazinji.
1: Nada mulongo kuti pedza chemu namabasa.
0: Padoko na padoko ndimwani muri kupi?
1: Murukonga na munongo shonga muno mbairo viranova muno.
0: Wa munongoro shonga tipende bve mazinji maditsika baba imwe. Pwandori malipindira kupi imwe?
1: Nada pwandori talipindira tanga tiri kubasa amshamani.
0: Hai tai.
1: Anda amshamani.
0: Chadiko, kuranga kuti izvo izvi muchade kubasa ako kana kuti madi kotoka muri kumba?
1: Na ndadi kotoka ndiri panyumba mushamara.
0: Mhm.
1: Ndiri panyumba.
0: Apo tipite vema zinji matuisira imwe munguva zino izi.
1: Ah, ndomfika mushamara, ndombo simbisa.
0: Ita ndo abvendepo.
1: Tautanga simsanga dzangu tareza fazenda. Mwana Anita munongoro, Sofia munongoro, Edimo munongoro, Nora munongoro. Ah, ndapedza mushamara. So ndaikumbira vakangoma.
0: Yawani.
1: Gomera ulipo, msiki wa dzanozi.
0: Nyimbo yoyi ingabva ichiriziwa, munakafunga nayo?
1: Ah, nakafunga na kaina maningi kuna mkomangu arikuoneka ari gorongozo.
0: Mhm.
1: Anaigosta ari maningi. Ande mushamara.
0: Mazviita musazvade ndepo.
1: Pambere na basi. Ijai.

0: Kwechani, kwechani pafoni?
1: Alo.
0: Ande baba, tipeni kulala zvano.
1: Yeo, ndara bope no kulala amaitao imwe.
0: Ninga zvamu rikubvasi baba.
1: Ande bambu wangu.
0: Ande ndimwone muri kupi?
1: Pano muri kurangana tomashi. Zeka shachipizire kubuda kuno muchizunda chipinda umwe.
0: Chipinda umwe tipendi bve mtunhu hoyo kuti titini.
1: Ah, mtunhu huno uchipinda umwe uno ndikona kuti uri bomu shamarara.
0: Hai tai.
1: Ande yani.
0: Mnukuti mfira pa wairosi, mufoni na njira ipi yache?
1: Ine ndi, ndi kumfiani mwairosi mwamesho.
0: Kukangwa timuti mfira pa mili vinsage, kanatipa novenda 6.6.
1: Pa mili vinsage.
0: Maita basa mwapinda kanati matu isira ndepo mungwazino izi?
1: Ine, ndaku isira ndi, ndito wairi watatu kani.
0: Itanto wa vendepo?
1: Ande, kutoma ndi mzimai